0: May pita kang kimunanggichu kumpaya na sichu.
1: Ima talpa kay musical ka rikuring silbanchimanta sa chabaka.